0: Kabisanangan ka sa abang tapinay ko, kapirong ako kawago, mayad di ka sa limbahan, baros dusun ko, ya ramay bo. Ya kasalimbahan boros dusun sumawali hidit kasalimbahan boros malayo kyo bagal na kasasari boh tabinay. Di tenu kinaruhang ko di DJ Atika maya rontak segar telu jam kyo minangaruhang minangambalat to kayo manta di jam ko onom po. Sumawali DJ Maida. Ya paida kayo manta dabay na tigis sam jam ko padam dua tangga daw telu jam kawaguh kyo. Pengkorona kabar do kayo kusa benta daw ka apa titi kasiam titulan ke turu 2026. Alasan do lebih po kesenang mantan kay kanihab kyo. Lidah sedah ngawi tapi nai. Kumadi tau kopi lidah set kesuaben bay nanti. Nganilan segi-segi tantai kelolongohon. Paham ada na palelay da da mga ipakyubat nung sakira daaw sumunang at apurimanan kaya tapinay. Paham bakal kasasari iti kasalimbahan baros dusun 2 jam iti magkaringaw paparangodo kayo sinding-sinding dusun di tanga ramay. Ang yan pa'y nagidat kapailan ngay kaya. Kato na jam ko hapadomiso orang awat kabar. Kasaban taro ko apat iti bakal kasasari ababayan di tarongaw iti capsule ming goodbye no. Jam ko hapadomiso talon hapad minit at karangahan. Mahara kagupiro ruman pibabarasan at kasaban bayan at di. Manimil ako dapabarasan kasaban bayan at di pibabarasan di tarongaw do kayo. Nudi montok kopya dat kamulakan. Baham reputan ka ngayon tawan, ilon to ko dati, no? Iti nagi kapailan at gatang-gata, kyo. Baham maginangopan dati sinding. Sinding panipunan ka saban bayan at sinding waguh ti tabinay. Waguh ni kapiyati. Itulan nakatali bagin nakalabos iti sinding. Manta di Alva ti Jimmy Roy Tandot sumangod ako. Suutan na sinding mamagampot iman-imanon. Habis iti sinding menyampatan di Bella, Ihana, Ikahira. Kaningawi FM ko ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
0: Manikin tadaw ko iso, gisam tadaw kalimo, jam kasiam, gisam jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ito pinagawitin na rupatan ko ngayon tawan, dapat ito ata si Tigan ang panang sakit po. Gunto ko, tarabay no? Pinalabusot ko, Pisan Meteorology, Malaysia. Iti kaningaw, gusto abon ba natiruputan kayo, mod tongus? So da pun, maningkarod mi ampay da tongus mi tanggay drasa, mid pipirohat kayo nan, ko ngayon iti katilambus gisam dat panang tatuong. Linaso na pandang amanta dat 2 na padam taluh darja Celsius, gisam talo na padam taluh darja Celsius. Mid nabawan, gusto abon ba natiruputan, aw rumasam, so da pun, maningkarod mi ampay tongus mi tanggay drasa, id ko gumuanot na kayo nan. Ko ngayon iti katilambus panagi gisam dat panang tatuong. Linaso manta dat 2 na padam 4 darja Celsius, gisam talo na padam taluh darja Celsius. Amid tambunan, kaswaban bay nati, haruputan ka ngayon dahilang matangus nagi kya. Masada po, maningkarod miyang pay tangus, mitanggay rasa amid ka gumuan at kaya nun. Panang sada po, maningkarod miyang pay tangus, mitanggay rasa amid pipirahat kaya nun. Linaso, manta dot 2 na padam taluh darja Celsius, gisam talo na padam 2 darja Celsius. Tahuri na hidatenom, kaswaban ba nanti, ako ngayon dat hilang amat tangus nagikyo, sedapon na pandanga meninggarud miyang pay tangus mitanggay darasam, itpipirahat kayo nun, katilambus gisam dat panang tatuang. Linaso, manta dat 2 na padam taluh darja Celsius, gisam talo na padam 4 darja Celsius. Ilan naruputan ko ngayon tawan, dapat tuwata sitit kayo ng panang sakit, paguntokaw. Pinalabas sa Kopisan Meteorology, Malaysia.

Ya, kami senang anisan po kumadi wagu na gidati magkinongaw ti kasalimbahan na kaninga FM kasuabon bay na ti iya kasalimbahan boros disunod bay na ti kiam yang paido DJ Maida. Magkaringaw da kayo gisam na jam ko hapada misod kasuabon. Na iti kasalimbahan takaw gisam na jam ko hapada mdua kya. Iti not segment magkaringaw gisam jam ko hapada misod. Etaro bay na tomo hitiid kaningaw kyo tomo naghihilad tambunan kabisanan kasuabon DJ Mai kano may tomo hitid tomo tambunan do bay no ka DJ JM. Uroy mangindaray kyo.

ka nga mo italunalun kyo o sasok-sasok. Ko basan na to mo kyo o gumawa ka rita. Pingat-ingat na kayo kyo. O mimo nga ito mo, hintangan na dot harhot alihuan dot mangigit. Lalabi pa na tusin kyo, payanan na tusin. Mulong piya dot nuri ka gumuan dot ipapabalibay na harhot ikamayan dot QR kadikyo. Tagal haratusin nga ka pumuli. Haro nagigasa mo no ipapabalid ay so po QR diolo. Lalabi na hiti tampina ito ko dit ipapabalid ito nga kinatuan dit kinatuan dat kampung kya. Meri nagkiguna ka sa rimigit at itusin. Madali ko ay kyo. Mita po nga po kapiyo, bye not, piyo ito ititing akad ko yung tutunan. Ito itinod mga, ano di, manuang ka na po tumaw ko rita nga, itinakad ko yung tutunan at intangan.

Mampaglo dilan to kawat gatang-gata. Kinangha pa kagot isinding manta di Mary Intiang. Aramay iti ngaranda sinding daw. Kada ako pintay day ka. Oh, baya dit rumamaya ko mo yan, kyo. Pagkinangha to kawat, kaniga may fam ko, hoy aramay bo.

Ba, may tinala kapailan, gata-gata, taraw, bay na ti, tapi na ikaw kasi am titulan katuro, 2002 na pwede manom. Ipinalabos at katinanan pamarunan gata sa bahay LIGS. Susugata siya maringgit, 2 na pwede misa to si, nasang kilogram. Gata kapingan, aunohub, grade ISO, 4 ringgit, 2 na pwede mapatusin, 1 kilogram. Kapingan Aunohub grade 2 3 ringgit siam na padam siam tusin 1 kilogram. Kantalan grade ISO 4 ringgit 5 na padam isa tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 3 ringgit turun na padam 6 tusin 1 kilogram. Sikarap na panang 1 ringgit 6 tusin na 1 kilogram. Insan po susugata teka latek siam ringgit 2 na padam isa tusin 1 kilogram. Kapingan grade ISO 4 ringgit turun na padam 4 tusin 1 kilogram. Kapingan Aunohub grade 2, 3 ringgit siam na padam siam tusin, 1 kilogram. Kantalan grade ISO, 4 ringgit 5 na padam isa tusin, 1 kilogram. Kantalan grade 2, 3 ringgit turun na padam 6 tusin, 1 kilogram. Sikarap, 1 ringgit 6 tusin. Ilan na gatang-gata, tadaw bay na kyo, tadaw ka apat, kasiam ti tulan katuro, 2002 na padam 6. Magal kasari na kaya hilot gatang dilo papilambus-lambusan kasari dahay nga pingampay na hibikene sa minagit incentive.ligs. Nagalot na kayo siribaribad to kuri gatang kaya to pinay na among uro. Dilo pag kamayandat amahal-mahal kasari tit gatang-gata. Nung piradan dilaid kaya. Aming ko rin nakabar, tapi na ito ko mamutong gatad ko swaban bay na di. Sandat na di, asa sanang nga ikyo. Kapaturun na gata. Eh, gata. Nugya, nugya paturun na di, kantalan kyo. Arhot isoot itpakilan kubot dit karet dit nugyari iti bansa nga witi teka jenis-jenis ditiman opo beli ti gata ti sian ko nugi madah tu au kopi yo kay leg karet tegata kio nga man ku pohatad ti no pakinang to ko pati sinding di Juhairi Rasimin koy pag

0: magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam kasiyam, gisom jam ka pa namisod kaswabot.
2: Nung ko na damikin ang ako kasalimbahan bro susun kaningaw FM. Haro, apa ba yan magkaringaw? Kuhay, aramay ba?
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Pagundit piraitrait, Italy, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhot, serad auna katanun di taon 2008 o 2022. Damat tila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinumuan kapagulo na kasuang misandikot mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundila.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Aramay sinding di Juhairi Rasimin kaya ko'y pag mga tamindaho. Tamindaho mga ipamutunggata dati mga iparabuat kaya. Kagulit aritan ko di teno di kaya di harapakilan ko karay titi gata kangku. Kabasan haralot man dahay pentalang kasi sarit ka man palombos dit kapingan dit aw no hub ka kya kumaya na pa dit nga haro kapingan dit no hub kya tabinay nakapiswayan dit aw no hub am no hub bid dit mangilah tamad bagya sanang sarokod og muna kita pinay dit si pangila dati kya sa kira dit iman pabuli nga haro to'y piswayan di gata kapingan dit nuhub omit aw nuhub ba ni Johnny hindi wasap iti kaninga FM kusungi sa siyam lima walo siyam anong walo simbaro po da panguhatan ko kumanda pinay to ko gatawan nga wikyo dat aw ko no atang kangaw kaswaban bay nagtik kabisanan kaswaban dia DJ kadita pinay Linus manorima ko pa sunday the bay no oh haro miloy bagya tadaw ta daw miloy mamarami titi. Aragay sundayt dito po nasimbar di kanihabi di kya no kagya dito pinay Linus Emilapote dan Kawago.

Makinaw ako pa na kawagong sinding kayo. Iti sinding pinyapatan di Rodi Junik Amiginda, Raytando Pirotian. Sa suta na sinding di Judge Lian, kuintangan kud ginawa no. Kaning FM ko hoy, aram may bawo.

Ed kakal agaras tikid tadaw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masalong nga pa nga, mamanaw, mantan po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin media karaja, ni panaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

iti di sundayt di tapinay linus kaya itaw po na right di kaniham. Agumo na natanamom ay sapati sa nakasuni, nunuri ka daw. May bagyado ko yuro ito ti sundayt di tapinay linus. O at ang kanga matugya ti bay na to tamuhigya bay na kaya tapinay linus tamuhitig kaningaw, ilatambunan nga tamu. Ngay po yala tamu. Amiti sunday dito pinay Francis kawago kya hambo nagyari to pinay Francis tuya mantad pantay baru hiti ko po oy goyo pamanaw oku po aw nailan om koguli oku po hiti ko nos monong sonong ka number WhatsApp iti kaninga FM kyo iti konti kusungi sa siyam 5-8-6-8-6-8 kumada kayo dit mumbala mamaray to sunday at ay kahara dati pasan kyo at ay kapapay lah ko patay doha diharo ko punghatan ko dit eno di mantoki mamuntung gata anun do piswayan dit gata kapingan dit no hub om it aw no hub way landagyad no hub iti sam aw no hub nga kamayan ko na pandating nga it nakura tu man hubo iti saam, nakura tu awit iti saam nung sakira dit pabalian na pandakiharat ay piswayan dagatang iti.

Sa papasan diti palambasan ko kaya kapisanan ka swabon, DJ Angela, lalagotan ng mimbalotok idkonti ka ni Ngaw FM. Kuy, aramay bo. Dennis takudu-kudu, saray pisok-pisok, kapisanan ka swabon, kumatay sanan magkikinang ka ni Ngaw FM. Hinong, gano po, lalagotan to kung managuang karaja, tikita daw, sundong laso ta daw, moy palisok-lisok kyo ka. Alumis na tarabay na DJ, iri-iri na Angela, bye, kakagod ti aroy. Panday meanwhile yung aranda DJ Kaningaw FM kyo. DJ Maida na po nga sa monoritan na DJ Angela. DJ rin na po nga i-up boy. Pamikli na po nga Elisa. Amirin na po nga yung aranda Heidi lumakon dit sa nukot bala nga. Nori at timparanan at tindahayan dit mamalahaw kyo. Sunday di Francis, simbar na pa nga lumang to'y kagada ka di JJM. Gada ka na pa dahay nga itsangay kaya tapinay. Gada ka pa ng tambunan. Nga akon JJM, akon ka ilokyo. Thank you po ang sikaw minumbal mamaray. Pamikin ako pa nakawagod sinding itimata di Lisa Stephen, tupus pason ko.

Harap kak gue pegumpalan di JJM Mamareta Sundai ribut kanto kak. Agumu nak tanam aiso pono kasuni. Sundai mentah di tepi nai Linus. Oh ina petretan di tepi nai JJM di tengah mentah di Francis tu ya kyo. Hitiko po oi gaya pamanaw ko po aw nailan om koguli ako po hitiko no sumunong sanong ka. Akon ka ribut kyo.

Andi, kain talanga kita pinay Johnny Aling. Mantad bakya, ukupisanan kusawan kumatin sa nantambalot ang DJ. Aramay na sinding-sinding sarap bay no. Kasi siap ko boy, mga right diti buko ka o. Buk dahil guwas gata kyo. Bamkin ako ako sinding at ang balot mata di Babra Emma kada jual mahal kadiri ni Benz.

Dapat juga aku kalpai rong auditi kesalimahan kedingaw FM kesalimahan boros dusun.by nanti. Karono di kepoilanku kerait di peguhatanku di tenukio nupiswayan di lot gata kapingan di tau no hub it no hub. Kapilan man tadi Johnny Aling kyo. Mahal mahali uhubon nga agumu karaja uhubon na po nga man konipison om gilingon uhubon lagi ogumunat ogunod suduon ka om. Malak giyak yo. Malak giyak yo. Kawas-kawas indah datang di no home.

ako ba yan na ba nag-100 ira ka may yan kaya rin eh. Nga ako, hindi ako may parangit eh. Tayrak na kanta itong Pinay Francis Krongo na si Marda kayo.

0: sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengilah kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
1: Ada 20 jam ko hapat 34 minit at kesuaban 34 minit po homorong awat kabar kita binay. Karay titi subsidy budi diesel dot buy na tiki at pinay o gumu kapiyahit kamayan dot poguhat guhatan ng tanga to pinay na labi ti mamaguna diesel to kagumuan na pagyari ti magigyan pa ng hiti kaya nan natakaw nga iti sasakayan ni mamaguna diesel at gunan kaya nila ko magihum dot kapailan karay titi nagalapabay na titu asa na nga magihum at kapailan mga ikaw na po, ngayon na po na kayo tayo pangahin at Google ko nangga-nangga kaya. Milod paguhatan, pengkurohat karalano. At umano dapat kabar dit, nakalabos di Kawawagu, itit kabalingkangan dot miyagal dit. Ano gyari? Aswayat o papawgad dit sasakayan, swayat sangaran dit sasakayan, iri nga harhot di milo mga palaid. Papawundalyo di subsidy, kumadit mamakay ko piyo di karita. Kaya, sabagi pumitan na kachun to kadi. Itanak, minamali dit karita, o may malahing dawat mamaguno. Masangaran na pa di karita nga itanak, nga mamaguno na panagya nga itapat, tayo katama daw, tayo kaita di daw suway kaya. Milo hadat mga palayad papawalyo di subsidy kumadit mamakay di kerita isa sa kayon. Teka, milo nagidat pawalihan at ingi sangan ng ngaran di kerita indo. Amit mamaruhang dot ikuota kadinga milo hingarid apalayan tabinay. Para kaguti mumbal mamaray ta sunday ti intay ko pati kyo ato kuyaman kan kyo bay no nagimati ko piyaman kan no mumbal at mga rayta sunday sunday ti kuyaman kan akon ka sudawil sungay kan to DJ Angela kati ato sungay kyo bawang akon nagima nga po si kao na kyo minumbal bay no nagimati ko piyo i-aman ka ni Timumbalot mamaray. Amukosik ka nga diya kya, aman ka kasasari magkinangaw diti Kaningaw FM. Ami Johnny, manimbaro ko dit itinanom ka. Isimbar ko na po itinanom nga pa yung kanto ka daw. O isunday tito pinalinus kaya it gumunot na tanong ay sana kasuni. Payong. O kon ka payong.

0: Ami JJM, tinan kan tadit nongay lobongo ka. Oh. Oh, asampin na JJM kyo. Mamaray ti sunday ti to pinay linus. Ilan na hati simbari di? Ti right bo? Tinandit nongay lobongo. Pagumo na tinanong ma'am ay sokasuni ka. O sikahan ko ba ni JJM kyo? Mwadi po rin sunday tito pinay Francis sa taon na rin. Pamikin ako kagus sinding. Dua sinding iti daw parangahan matadi. Robby ang kangon pason ko om tadaw pinirubaan to matadi. Ivy Alexandra.
1: Good one, good one.

Erbati tebene ko jam ko pedomiso pedomiso mini terus ke Swabon hitina jam tahuri tiga selimbahan boros dusun keo. Pagalit na piraitraitan di kahimpunan ako sa limbahan, nababayan tarong obayan at itara ko apat, capsule minggut bayno. Maya do tapabayan di tit bayno, korong ako dot piruruman, miyampay di sangulon at infon sa manta di dawatas keningaw, kaya? Naitutunan dati onduk para kantakano ka. Ngodok kayo tino jam ko pa namin sa talon ho 4 minit. Om kumadi ito pinay pinapato dot sundayt kyo. Sundayt ti Francis po tau naray titi. Apo musarahan po ka dito pinay saigya di tenu di. Makisugot kawago dit sundayt. Hiti ka po ay gayo pamanaw ko po aw na ilanam ko guli ako po. Hiti ko na sumanong sonong ka. Opiya right, bye na nga, mangyad, swab, swab, kito, pinay.

Maginaw ta ko ti Cindy. Do Cindy nga parangahan ko di kayo ti Tapinay Pagulod. Rungawi la ta capsule ming goodbye na kyo. Iti sending di Ridwan alias G-Seals. Uhoton ko tawan ng random kamati ko. Mantad na di Jilia Situn, puhawang mantad minamangon. Kaningaw FM ko, hoy aramay bo.

Kringaw FM, Kosta Limbahan, Boros Luzon. Telungoso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw, Kringaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumah. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kringaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Luzon.

sa salon ko nakatalib sinding mata di jadi arifin minungit dati kumajam ko po domiso samok no jam ko po domiso patang po domiso minit komenda harot ukuri manta duan hopod minit titi kasalimbahan boros dusun na mapupusan sa walihan kagud kasalimbahan boros murut pagayaman to ko monsoy pagayaman to ko monsoy bo. Harap pipiro sinding dat orang ngauti pagul pupusan ket kasalimbahan dia. Dennis takudu-kudu, kopi senangan DJ memerai takudid sundait ka. Okon ko round kari DJ, aratu au negiak keguli. Akan ni ke round iti susumun ni nagiti nga akan ke round kya no kagati sunday ti tapine Francis iti hiti ka po ay goyo pamanawo ko po aw na ilanam kaguli ako po hiti ka no sumunong sonong ka

Mamaray ito pati nga sa sumuni, naging akon karoon, kaya tabi na eh, Dennis Takudukudu. Man ko piya daw, doggy sa muawi ko sa limbahan, no, mungumbalot, nugyari, mamaray ito.

Tanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter. Mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my. Sini mata di Rosario di tinu di Songulunan Songulunan bo. Omiti takona di domin samok samo kati kalimpupusan dat kasalimbahan di tiki tabinay. Oh harti tabina may dat Facebook ya. Oh monimbar da sundait nga unay lanut nombor WhatsApp kati oragima. Oh kusungi sa siam 5 8 6 8 6 8 kyo. Mana do kayo po pio iti nombor WhatsApp kani nga WFM. Komisanaan do kayo do iti do Facebook iti tapinay Victor. Hindi na kaya nombor na to WhatsApp iti no. Tapinay Roslan Miasin. Kapisanaan kasuabon motor bike DJ kani nga WFM kati. Omi Andong. Hi DJ kapisanaan kasuabon kakiyo. Babam kumada kayo dit si panimbar no di sundayt dito pinay Francis iti no di kayo man ko suguto iti sundayt daw masara ko daw no dati siwatan dati no di manimbar nga manin na suwab-suwab dati kayo pamusarahan po. Sundayt di tampinay Francis iti kinongohon na kayo tampinay Sagyari Dennis takudukudu hiti ko po oy gayo, pamanaw ko po, aunay lanam koguli oku pod hiti. Aunay lanam koguli oku po, hiti ko no, sumanong sonong kabo.

Ampo sige na do kayo kya iminik na nga manta dite no pogi sambay na ti ang ramay gya papata do sundai ti mumbal ngaid mama right do sundai kya to binay Ampo tila masana makina ko kininga FM dati no sumawali na ti kasalimbahan no boros murut tambalo ti kasalimbahan dilo sumawali na ti no kya Isa mga pirang ako kawagu, tamangan na kayo kalidasan na managikot tingaligan. Tagyadan ko kayo may paidu sinding itimanta di Resley George Humarap om isyo no doguang ko sinding tatanaman tadi Doti Asing. Bamhin ako pa kayo, bye-bye!

0: kawan Soho, kereta baguan ko tiang Soho.
1: Yau lingkung, niyak nakain salo.
0: Sanggila nakasukuk kereta tiang Soho.
1: Ah, iya. Bah, kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mau terlintar di mayang. Ah, ilang nak lahir kereta aku tu.
0: Soho, baik ko pernah lepon pat mumpukar kereta ti. Ilain pagkiranan takau ti. Reno ti, mau sosok peralan masuang kagak kereta.
1: Ikaling ko, asino orangan ko ang telepon.
0: O kau ti, yung Soho, karita baguon. Amon makapajajang kau karita diu, no? Tikulan.
1: Ino nga, ulunan telepon tu, rakoso nakiwala, rakarita ko tu, abahuon, gano'n yun. Nilong nga sila rito kayo,
0: Soho, kaya mala kau. Amon malumagad ta kau.
1: Ika, ngayon oling ko.
0: Soho, mangkirong ho, gano'n, Soho. Soho, beriko. Hey, mamar no yo ko makapajanjang karita diu no reti ni ang Soho.
1: Wah, hey. Nasibnya kamu.
0: Aman nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti ang Soho. Mangkirongo ga ang Soho.
1: Yaw, ko lingkung.
0: Pai ko panalepon amon mapukar karita ti ang Soho.
1: Yaw, no, ulin ko na telepon tu.
0: Hey, ang Soho.
2: Hakakara muslimin am muslimat Reno tu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono Allah

Pasansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makaramput ama sigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu, sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu, sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu talu sa umang tulu. Umang sa onom talu talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau. Hari populasi sedunia. Ondor mayon pegonong ko peram sehari bulan sila katulu. Rabilor aragitio nakasukunya talungo peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Ondor rayus rumuang kaligagan ondor matang alungin.

inan resiti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business, sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apain talang rakolayan taka no ulun murutu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no.